0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home. Every color, every youth represented by me and you. 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa wonderful morning. Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republica ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
1: ng pula at bugaw,
0: pula at bugaw,
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
3: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Epteka. Ano meron sa kisame?
4: Huh?
2: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
1: Ang wonderful morning.
2: Wonderful morning.
1: Sa Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapan!
7: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
2: Paalala!
7: Para sa ating mga
2: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Sa isang ulat ng RP1, nakatakdang buksan mamayang 9 a.m. ang kadiwa ng Pangulo sa Navotas. Kabilang sa mga masa serbisyo nito ay ang mga residente ng BBS, BBN, Navotas East at Navotas West. Dito, makakabili ang mga residente ng 20 pesos na kilo ng bigas para sa senior citizen, PWDs, solo parents, 4Ps beneficiaryo, registered fisherfolk at miyembro ng TODA. Bukod sa murang bigas, makakabili rin sila ng mga murang prutas, gulay, manok at karne, katuwang ang mga kooperatiba. Kailangan lang silang magdala ng valid sectoral ID, NAVO Registro o DAQR code. Magkakaroon ng nationwide coastal cleanup drive ang DENR simula September 19. Ito ay sa temang Clean Seas for Resilient Communities. Gaganapin ito sa Pasadena Beach, Support Area, Manila. Magsasama-sama dito ang DENR, mga lokal na pamahalaan, volunteers at private sector partners para alisin ng marine litter. Kasabay nito ng Upcycle at Circularity Expo na magtatampok ng mga kumpanya at organisasyon na gumagawa ng mga produkto mula sa discarded materials bilang suporta sa waste management. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
6: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: 7.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar. Iwasan ang paggamit ng sirang kable at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
1: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
8: Your pride.
9: 87.5.
10: Ang Republika.
11: Republika.
12: Republika ni Juan.
13: 87.5.
14: Republika ni Juan.
15: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
16: Wonderful morning.
17: Wonderful morning.
15: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Iba talaga ang Bermans.
1: Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Meron tayong ulat sa RP1. May plano ang Philippine Sports Commission o PSC na magtayo ng mga regional training centers na tututok sa mga pasilidad para sa mga atletang Pilipino. Tinalakay ito sa budget hearing ng PSC matapos tanungin ang party list representative Presley De Jesus kung paano matutulungan ang mga kabataang Pilipino na nais sumunod sa yapak ni na Alex Ayala at iba pang mga atleta. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Gerardo Espina Jr., itutuloy nila ang pagtatayo ng regional training centers at iba pang pasilidad na makakatulong sa mga atleta. Sa iba pang balita, suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission na magpatupad ng price cap sa Visayas at Mindanao. Ayon sa simulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average Western price per kilowatt hour sa Visayas, habang pwedeng bumaba ito sa 56% sa Mindanao. Gayunman, hindi ibig sabihin ganung kalaki ang bawas sa kuryente dahil nakadepende ito sa mixed supply ng kanilang distribution utility. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
1: Juan Request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: Request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Pública ni Juan.
1: 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo.
3: At syempre,
2: pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng
1: Pula at Bugaw
0: at nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Your station, your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Juan, ito na request mo.
1: Juan, request.

0: 92.5 Republika ni Juan.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
2: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabay!
7: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumespeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa isang ulat ng RP1, sinimula na ang konstruksyon ng water basin sa Raja Sulaiman Plaza sa Malate, Manila. Ayon sa DPWH, kaya mag-imbak dito ng 3 milyong litro ng tubig ulan bago ito ilabas sa Manila Bay. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at komprehensibong pagpapatupad ng mga proyektong laban sa baha tulad nito ng pagtatayo ng mga detention basins. Samantala, mas pinadali ng Board of Investments o BOI ang pamumuhunan sa bansa. Ilinunsad ng BOI ang Digital Investors Guidebook para mapabilis ang pagnenegosyo at pamumuhunan sa Pilipinas. Pinagsama rito ang pangunahing requirements tulad ng permits, ahensya ng gobyerno at prosesong kailangan ng mga investors. Sinabi ni Finance Secretary Frederick Goh, mahalaga ang mas mabilis at mas murang pagnenegosyo sa bansa upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at makalikha ng karagdagang trabaho. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
10: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
7: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
0: Juan Request.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Poptin Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of every Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong. Iwasan ang baha at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. One, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Keeping your energies up high.
0: High.
2: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Juan, may challenge kami sa iyo ngayong Vermont. Huh? Magbigay ng isang ngiti, magpasalamat sa isang tao, at tumulong kahit sa maliit na paraan. Dahil minsan, ang pinakamagandang regalo, hindi nabibili sa tindahan. Merry Vermont, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportabling sakyan ng mga commuter. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan. Kultura.
1: Kultura
0: ni

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
9: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw, Juan!
0: With our lunchtime lugugan, nasan ka man, gawin natin masigla ang iyong pananghalian. Goes the world sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station, your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Pop goes the world. Tuloy-tuloy ang sayawan. Sa pananghalian ni Juan. Pop goes the world.
4: Pop goes the world.
0: Sa 87.5.

0: ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Inutusan ng Supreme Court ang Kongreso na tumupad sa kanilang tungkulin na magpasa ng anti-dynasty law na pinag-utos ng 1987 Constitution. Ulat sa PhilStar, sinabi ni SC spokesperson Camille Ting sa press na ang kabiguang tumupad kasama ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng political dynasties at tukuyin ang nasasakupan na pagbawal matapos ang 39 years ay may tuturing na grave abuse of discretion. Nag-issue ang korte ng writ of mandamus na sinasabing ito ay nararapat dahil sa malinaw na pagpapakita ng grave abuse of discretion at manifest injustice. Ipinunto ng korte na bagaman walang deadline sa Constitution para ipasa ang batas, hindi nito pinapayagang i-postpone ang constitutional duty indefinitely. Magdadala ng ulan ng LPA sa loob ng Par East ng Puerto Princesa, Palawan, bagaman hindi ito inaasahang maging bagyo. Magdadala ng maulap na panahon sa Visayas, Southern Luzon, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Caraga. Bahagyang maulap sa Metro Manila, Central at Northern Luzon at Calabarzon. Maaraw na 32, sa ngayon pwedeng uminit na 43. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
10: Sa 87.5.
11: This is a test of the emergency broadcast system.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Sa bawat pagsikat ng araw, iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin. Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
1: Ikaw.
8: Ako.
1: Tayo.
8: Ang bawat Pilipino.
1: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
8: Ang boses ng ating republika.
1: Republika.
8: Sa 87.5.
1: 87.5.
10: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
8: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
1: 3, 2, 1.
8: Siesta ka lang dyan.
1: Daydream with me.
8: Dito sa 1, 2, 3.
1: The perfect afternoon music.
8: Na relaxing and romantic.
1: 1, 2, 3.
8: Music for you and me.
1: 1, 2, 3. Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone.
3: Hey, sorry na dala.
0: Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Ate, palista muna ha.
5: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
6: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
0: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
5: Your station. Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Ate, kuya na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
0: 1-2-3.
2: 1-2-3.
4: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: 4 months na, Juan!
1: Alam na natin ang ibig sabihin niyan. Mas maraming tao, mas maraming biyahe, at mas maraming traffic! Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry 4 months, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura!
1: Kultura natin!
2: Kultura ni Juan!
1: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagotaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan. Kultura.
2: Kultura
1: ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Namuno ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa 11th Economy and Development Council meeting kung saan pinag-usapan ang policy direction sa economic matters. Mulat ng ABS-CBN ayon sa PCO, tinalakay ang infrastructure projects para sa transportation sector, food security, education, work development at learning continuity. Pati na rin ang pinanukalang guidelines para sa class suspension at presumption, on-site work na localized, evidence-based at responsive sa panganib. Tinalawak ng PhilHealth ang benefit packages nito para masakop ang inpatient admissions ng less than 24 hours. Mula sa inquiry, sisimula nito bukas, September 18, pero kailangan masunod nila ang prescribed qualification at requirements. Mag-a-apply lang ito sa serious, severe, at life-threatening medical conditions. PhilHealth ang magdedetermina ng eligibility. Ayon kay Christine May Magno, Acting Senior Manager ng Corporate Communication Management ng PhilHealth, kahit ang admission ay may qualifiers, kailangan medically necessitated. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: 1, 2, 3.
8: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli, mamahalin.
0: More music.
1: Kahit di malaman mo.
0: Your music.

0: 92.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: 87.5. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
0: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
0: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
1: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
3: Republika ni Juan.
1: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
3: Juan-2-3!
1: Juan-2-3!
3: Music for you and me!
1: Juan-2-3!
3: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kapal!
7: Walong oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Nagkasundo ang mga miyembro ng ASEAN na palakasin ang disaster preparedness sa pamamagitan ng mas mabilis na pagkilos pagdating sa prevention at anticipatory action. Ulit sa PNA, inanunsyo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pag-adopt ng Manila Declaration sa closing ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience 2026. Ayon sa palihim, chair ng ASEAN Ministerial Meeting, tinatagda ng declaration ang pagpapatupad ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Work Program 2026-2030. Pagpapalakas ng ASEAN Accountability, Monitoring and Learning at ang paghubog ng ASEAN Disaster Resilience Agenda towards 2030 and beyond. Pinagliban ang consideration ng budget ng DICT habang tinutulak ng mga mambabatas ang mas mabigat na platform accountability. Ulit ng ABS-CBN, ayon sa post ng DICT, nanawagan ang kamera na harapin ni Meta CEO Mark Zuckerberg ang DICT sa House Hearing on Social Media Safety. Ayon sa DICT, tatalakayan ang concerns kaugnay ng harmful online content, accountability at mga hakbang para palakasin ang online safety ng Filipino users. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita.
10: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
3: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakaabuo
3: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
3: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
1: sa Kalye
0: ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
1: Huwag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
4: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
1: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay.
5: Kalye ni Juan!
6: Kalye ni Juan!
5: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
1: Huh?
0: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad. Juan?
2: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
3: Kalye
2: ni Juan.
3: Sa 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: Ating panahon, Juan!
1: Ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry Burr Months, Juan!
2: Ito ang kultura.
1: Kultura.
3: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
1: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo?
4: Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period.
1: Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo, Juan.
3: Kultura.
1: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Dinagdagan ng Nepal Disaster Authority ang bilang ng mga nawawala sa mapinsalang pagbaha doon noong isang buwan. Ulit sa PhilStar galing Agence France-Presse, tumaas na sa 6,150 matapos ang data collection and verification. 1,403 bodies ang na-retrieve, 105 ang na-identify na. Ang kabuuang bilang kasama ang nasawi sa kabilang border ng China ay 1,446 nasawi at halos 6,669 na nawawala. Ayon sa DPWH, limang pumping stations sa Ross Boulevard, Maynila ang napalitan na ulit sa PhilStar. Ayon kay Secretary Vince Dizon, konektado na mga ito sa electric distribution grid ng Merago at may backup diesel generators. Ang connection ng pumping stations sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor View at Luneta ay masisiguro ang tuloy-tuloy na paglabas ng tubig bagyo sa Manila Bay. Ako si Grace para sa One Balita.
2: One Balita. One Balita.
6: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Pit-pit ang isang gitara.
9: Kasama ang makukulit na tropa.
10: Nabubuo ang malulupit na kanta.
8: Habang nakatambay sa kanto
10: at nagkakantahan pati dayo.
11: Kaya tawagin na sila.
8: Papunta sa tagpuan ng masa.
10: Dito sa ating tambayan.
8: Sa Kalye ni Juan.
10: Kalye ni Juan.
8: Kalye ni Juan.
10: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: 99 days na lang bago ang Pasko. May oras ka pang mag-ipon para sa regalo. O maghanda ka ng magandang dahilan kung bakit next year na lang.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5.
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa.
0: Di mo na kailangang mamasahe.
1: Tutok mo lang sa aking frequency.
0: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
2: Juan!
5: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda, o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
2: Paalala!
5: Para sa ating mga...
2: Munting Juan!
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kapan!
4: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Niliwanag ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na pwedeng gamitin ng indigent senior citizen ang anumang valid government-issued identification card para maklaim ang social pension for indigent senior citizens. Ulat ng PNA, inissue ang clarification matapos mag-viral ang post ng isang vlogger na nag-require daw ng national ID para maklaim ang social pension. Sabi niya, hinihikayat lang nila ang mga senior citizen na kumuha ng national ID dahil kalaunan gagamitin din ito sa iba pang mga ahensya ng gobyerno bilang pangunahing ID. Paalala rin niya sa mga senior citizens na magtiwala lang sa official DSWD communication channels para sa tamang impormasyon tungkol sa social pension payouts, requirements, schedules at ibang social protection programs. Inaprubahan ng Kamara ang budget para sa Kongreso ng walang tanong sa sesyon. Ayon sa Inquirer, tinapos ng Kamara ang sponsorship at plenary deliberations sa pinanukalang 27.8 billion budget sa 2027 na walang interpolation. Saklaw ng proposed budget, ang Senado, Kamara, Electoral Tribunals at Commission on Appointments. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni
0: Juan. Republika ni Juan.
12: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
12: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: your music.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: This is the time machine.
4: I've got you.
5: You've got me. Who's got you?
6: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
7: Hasta la vista, baby.
6: Turning back the clock on the time machine sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.
2: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Juan, aminin natin, pag Burmans na, parang may magic ang mga tindahan. Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Burmans, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhing may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Burmans, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Tinutulak ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas matibay na partnership sa government scientists at private manufacturers para maisali ng publicly developed research sa mass-produced food technologies. Ulat sa PNA, nanawagan siya matapos inspeksyonin ang operations ng Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Pangasinan, kung saan nakita niya ang commercialization ng food technologies. Ito ay dinevelopt ng DOST Food and Nutrition Research Institute, supported ng DOST Small Enterprises Technology Upgrading Program. Ang mga produkto ng Nutridense ay nutrient enriched na sinusupply sa DSWD at sa mga eskwela, kasama ang produktong formulated para sa mga bata at buntis. Bukas ang online gaming platform Roblox na magtalaga ng kinatawan sa Pilipinas. Ito ang direktang tatanggap ng mga subpoenas at ibang lawful government orders. Ulat sa PNA, pinapanukala ng Senado para mas mabilis ang aksyon sa mga kasong kaugnay ng online child abuse at grooming. Ayon sa panukala, i-re-require ang online platforms na magkaroon ng representatives para tumanggap ng subpoenas, takedown at blocking orders, requests para sa account information at iba pang lawful directives. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating angkinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: The best of the past.

0: 97.5 Republic 91.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo. Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador. Dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan!
0: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumespeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
2: Paalala!
0: Para sa ating mga
2: munting Juan!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon!
5: Back in time,
6: the time machine.
5: Tugtugan ng nakaraan.
6: Music of the past
5: on the time machine.
6: Dance.
5: Republika ni Juan.
6: The time machine.
1: The time machine.
6: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika
13: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
15: hayaan mong ako ang makasama
14: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
15: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
16: Wonderful tonight.
15: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down, making it
3: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
2: Juan?
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
5: Ang Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.
4: 87.5.
5: Republika ni Juan.
7: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
2: at si Mister
7: ay busugin sa mga tugtugan natin.
2: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
2: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Alam mo na ang ibig sabihin yan.
1: Unti-unti nang umiilaw ang mga parol. Unti-unti mo nang maririnig ang mga Christmas songs na paulit-ulit.
0: Yan ang hudyat ng pagsisimula ng pinakamahabang Christmas celebration sa mundo.
2: Kaya saan ka man,
0: ano man ang mood mo, sabay-sabay nating salubungin ang saya ng Burr Months. At ihanda mo na rin makarinig ng...
3: Ano regalo mo sa akin?
2: Merry Burr Months, Juan! Ito ang kultura.
0: Kultura.
1: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
0: Kultura ni Juan.
2: Cherishing those memories or creating new stories.
0: Ito ang ating himig sa gabing malamig.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang Republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
9: Let's make it wonderful tonight.
8: Wonderful.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Itu ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bugaw.
5: Pula at bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Kapag may problema sa asa lang anak, madaling sabihing,
7: dapat ayusin niya ng teacher.
6: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
5: Paalala!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
6: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang DWFO 87.5 Republika ni Juan ng Presidential Broadcast Service operated by the Government of the Republic of the Philippines. Broadcasting at 25,000 watts, ang studio at transmitter ay matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang DWFO 87.5 ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communications engineer and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankin Ivanger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 0009765. Nicomedes R. Bernales Jr., ECT 0000696. And 95-1PXI-12653. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFO 87.5 will now be signing off. Maraming salamat, Karepublika, hanggang sa isa na namang masaya at makabuluhang araw ng tugtugan at impormasyon bukas dito sa Republika mo. Republika ko. Republika nating mga Pilipino. 87.5 Republika. Republika ni Juan.
5: Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwag.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
1: Gisingin ang katabing humihili.
3: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Republikani Juan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
3: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
6: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5. Republika ni Juan.
7: Kapuy!

0: ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.
5: Juan!
7: Mga magulang, baka hindi natin agad makita ang epekto ng bawat paalala, bawat pagturo, at bawat magandang halimbawa na ibinibigay natin sa mga anak. Pero darating ang araw, dadalhin nila ang mga aral na iyon kahit wala na tayo sa tabi nila. Kaya habang bata pa sila, turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
5: Paalala!
7: Para sa ating mga
5: munting Juan!
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
8: Sa isang ulat ng RP1, pasado na sa ikatlong pagbasa ang House Bill 9642 o ang panukalang nagpapalawak sa mga aktong maaaring ituring na espionage. Layunin ng panukala na iangkop na umiiral na batas sa mga makabagong banta ng national security, kabilang ang cyber operations, electronic surveillance at iba pang technological na paraan ng pagkuha at pagpasa ng sensitibong impormasyon. Para sa lagay ng panahon, nakakaapekto sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Barn, Northern Mindanao, Batangas at Quezon ang isang low-pressure area. Ito ay magdadala ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa mga lugar na ito. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng pagulan at localized thunderstorms. Ang temperature range ay nasa 24.7 degrees at 30.4 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita. Juan Balita.
9: Sa 87.5.
1: Ito ang ating republika.
5: Republika.
4: Republika.
5: Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ang tinig tuwing umaga. Dito sa ating republika. Tugtugang sarili natin. Musika ni Juan. Ang nakahain.
0: Juan Republic.
1: Our music.
0: Our pride.
1: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republicani One.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: "Pre, sabay na ako ha."
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: "Ambag muna bago sakay."
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Sa Pilipinas, hindi mo kailangang hintayin ang December para maramdaman ng Pasko. Sa unang araw pa lang ng Burr Months, may ngiti na, may kwentuhan na, may pag-asa na. Dahil ang Paskong Pinoy, hindi lang nasa kalendaryo, kundi nasa puso ng bawat isa. Merry Burr Months, Juan!
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Pinakikilos agad ni Senator Kiko Pangilinan ng National Irrigation Administration o NIA laban sa Super El Nino. Sa ulat ng RP1, hinikayat ni Pangilinan na magsagawa ito ng proactive measures laban dito na inaasahang magpapatuloy hanggang 2027. Pinatitiyak ng senador na gumagana ang mga pinangakong proyekto lalo na sa harap ng extreme weather events tulad ng Super El Nino. Nababahala din si Pangilinan sa nabawasang bondo para sa irrigation repairs at hiniling ang buong pagsisiwalat sa publiko ng mga kontrata. Sa sports, inaasahang magbabalik si Alex Ayala sa Hong Kong Tennis Open, isang WTA 250 event mula Nobyembre 2 hanggang 8. Bago nito, tutungo muna si Ayala sa Singapore para sa Singapore Open kung saan seeded number 3 siya. Pagkatapos ay makikipagtunggali siya sa Asian Games upang i-represent ang Pilipinas. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.